Adam na sako de muti benchi hwe ade no. So, opesa wi yana Michelle Sula. Akakati ama meda. Omuze Ghana fo no pewe no. Yeva we no ngo won. Akwala kita, ade efa wasina akaso wo kame kame jana. Ei, musa nyina tutu. Efa muti musa ka tumu nya tutu. Ale we wuti musa. Na okaso wa hwe da antonwum no sa. Edi wona bo sa anyumwe.